aplikasyong ito. Magpasikat sa araw ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: XO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan, Sirinua, Vaisia, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. E basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: double one double eight.
5: Double one double eight.

0: masakit ang ulo ko.
1: Red me work pa. Ibiogesic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: masakit ang ulo ko.
1: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Great, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: 11
3: double 8.

iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Crime Prevention Tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

love you.

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: DZXO!
3: Doble uno!
2: Doble ocho!

0: DZXO.
1: Double one, double eight.
0: DZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: doble 1
0: doble 8

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: 3ZXO.
1: Double one double eight.
2: 1-1-8-8. DZXO.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagarang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: 60-1-1-8.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang by Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
6: 1-1-8!
0: 1-1-8!

Thank you.

0: proud to be a founding member of KBP. Kapisanan ng mga Vanguard Balita. Mula sa Silid, Pambalita. Live sa lahat ng mga radio network. Narito ang Vanguard 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford at Nola Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Monday, ika-25 na sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Kabanatuan City, sa ngalan ni Rico John Ferrer, ako po si Armand Galang at ito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. At narito po ngayon ang ating mga headline. Baguhon ang gusali sa Angeles City, isang Malaysian PWD nasawi. 49 na lugar sa Pilipinas posibleng makaranas ng below normal na ulan dahil sa El Nino. DOH sinabing walang naitalang kaso ng Ebola sa Pilipinas. Putukan sa labas ng White House, suspect patay, bystander sugatan sa security incident. Hypersonic ballistic missile ginamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. At sa atin namang segment na gawing viral ang mag-aral, atin pong aalamin ang dahilan kung bakit hindi kayang alisin ang silencer ng baril. Sa totoong buhay, ang ingay ng bala. Ang Vanguard Balita ay sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami, i-follow niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Sa detalye po naman ang ating mga balita sa araw na ito, isang malagim na insidente ang naganap sa Angeles City matapos po ang pagbagsak ng isang gusali. Siyam na palapag na gusali po ito na nasa konstruksyon na ikinasawi ng isang Malaysian national at person with disability ayon po sa mga otoridad. Batay sa paunang ulat, ang biktima ay kabilang sa mga natrap sa ilalim ng mga guho matapos gumuho ang istruktura sa gitna ng isinasagawang konstruksyon. Agad siyang isinugod ng mga rescuers, ngunit idiniklarang siya po'y nasawi. Siya ay nasa isang apartel na katabi lamang ng gumuhong gusali, subalit na damay. Patuloy ang search and rescue operation dahil pinaniniwala ang may mahigit 20 katao. Karamihan ay mga construction worker ang posibleng naipit pa sa debris. May mga nauna ng nailigtas na nasa 20 mahigit na individual ayon po sa lokal na disaster risk office. Gumagamit ang mga otoridad ng manual rescue operation dahil nananatiling delikado ang lugar. Nakantabi rin ang mga heavy equipment ngunit hindi pa ito ginagamit habang hinihintay ang clearance mula naman sa mga safety authorities. Ikinagulat din ang ikinalat na rin po ang K9 units upang makatulong sa paghahanap ng posibleng survivors sa ilalim ng gumuhong istruktura. Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon kung anong naging sanhi ng pagbagsak ng naturang ginagawang gusali. Samantala, aabot sa 49 na lugar sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng mas mababa kaysa sa normal na pag-ulan sa gitna naman ng epekto ng El Nino ayon sa mga ulat ng otoridad. Ibig pong sabihin ito, mas kaunti kaysa karaniwan ang inaasahang ulan sa mga naturang lugar na maaaring magdulot ng tagtuyot, kakulangan sa tubig at epekto sa agrikultura, lalo na sa mga pananim na umaasa sa regular na pag-ulan. Ayon sa mga eksperto, ang El Nino ay isang climate phenomenon na nagdudulot ng pag-init ng karagatan sa Pacific Ocean na nagpapabago naman sa pattern ng ulan at panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Walang naitalang kaso ng Ebola sa Pilipinas, ayon po yan sa DOH o Department of Health. Nilinaw ng ahensya na walang kumpirmadong impeksyon sa bansa sa kabila ng kumakalat na mga ulat at pangamba sa posibleng pagpasok ng sakit. Ayon sa DOH, mahigpit ang kanilang surveillance system sa mga paliparan, pantalan at iba pang entry points upang agad matukoy ang mga posibleng kaso ng nakahawang sakit. Ang Ebola ay isang malubhang viral disease na maaaring maipasa sa pamamagitan ng direktang kontak sa dugo o body fluids ng taong may impeksyon. Kabilang po sa mga sintomas nito ang lagnat, matinding panghina at pagdurugo sa malalang kaso. Paalala ng DOH sa publiko na manatiling kalmado, tumiwas sa pagkalat ng maling impormasyon. Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre po, i-follow nyo kami, sundan nyo kami sa TikTok, Vanguard Balita. Isang putukan ang naganap malapit sa White House sa Washington, D.C. matapos umanong magpaputok ang isang individual sa isang security checkpoint noong Sabado ng hapon. Ayon sa mga otoridad, ang suspect ay lumapit sa checkpoint malapit sa White House complex bandang alas 6 ng gabi at doon ay nagpaputok umano sa mga tauhan ng U.S. Secret Service. Agad namang gumanti ng putok ang mga operatiba at tinamaan ang suspect na kalaunan ay binawian ng buhay sa ospital. Sa insidente, isang bystander ang tinamaan din ng bala at kasalukuyang nasa critical na kondisyon. Hindi pa malinaw kung ang tama ay mula sa suspect o sa palitan ng putok ng mga otoridad. Walang nasugatang Secret Service personnel at nasa loob ng White House si Donald Trump. Ang Pangulo ng Pilipinas si President Donald o ng United States si President Donald Trump nang mangyari ang insidente. Ayon sa ulat, agad siyang na-brief ng mga opisyal matapos ang pangyayari. Naka-recover ang mga otoridad ng isang 9mm pistol na pinaniniwalaang ginamit ng suspect. Samantala, habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, muling gumamit ang Russia ng tinatawag na Orange Nick Hypersonic Ballistic Missile o Ballistic Missile sa isa sa pinakamalaking pambobomba malapit sa Kyiv mula nang magsimula ang gyera. Ayon sa Ukraine, 4 katao ang nasawi habang daan-daang drone at missile ang pinakawalan magdamag. Ang hypersonic missile ay kayang lumipad ng higit 5 beses sa bilis ng tunog at napakahirap harangin dahil sa bilis at pabago-bagong direksyon nito. Ayon sa Estados Unidos, ang Orsnik ay maaring magdala ng conventional o nuclear warheads, dahilan para mabahala ang mga nasa Europa at ang Europa at ang mga kalyado ng Ukraine. Sinabi ng Ukrainian President Vladimir Zelensky na bumagsak ang missile malapit sa lungsod ng Villa Sherva at tinawag niyang wala sa katinuan ang pag-atake ng Russia. Nagbabala naman ang European Union at mga leader ng France at Germany na ang paggamit ng hypersonic missile ay isang mapanganib na escalation o paglala ng tensyon sa digmaan. Ayon sa Ukraine, mahigit 600 drone o 90 missile ang pinakawala ng Russia sa overnight assault habang sinabi naman ng Moscow na ito ay ganti sa umani pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Samantala, sa atin namang segment na Going Viral ang Mag-aral. Alamin po natin ang dahilan kung bakit hindi kayang alisin ang silencer ng baril sa totoong buhay, ang ingay ng bala. Sa mga pelikula, madalas nating marinig ang baril na piu-piu kapag may silencer. Pero sa totoong buhay, hindi po ganoon ang tunog ng baril. Kapag ang isang bala ay lumilipad ng mas mabilis kaysa speed of sound, tinatawag itong supersonic. Sa ganitong bilis, lumilikha ito ng shockwave sa hangin na maririnig bilang matinis na crack. Habang dumadaan ang bala, yung sonic boom. Ang silencer ay hindi talaga nag-aalis ng lahat ng tunog. Ang pangunahing ginagawa nito ay bawasan ang malakas na bang mula sa mabilis na paglabas ng mainit na gas sa dulo ng baril. Pinababagal at pinakakalma nito ang gas kaya mas mahina lang ang tunog ng putok. Kaya sa tunay na mundo walang piu-piu. Ang silencer ay nagpapahina lang ng putok pero hindi nito ginagawang tahimik ang putok ng baril. Walang bala sa hypersonic o yung lumilipad na 5 times the speed of sound. Pero yung mga astronaut, pagbalik sa Earth, hypersonic, mas mabilis pa sa bala o kahit sa missiles ng Russia. Lagi pong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang Mag-aral. So tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawang rescue operation no, doon sa Barangay Balibago, ang Angeles City, kung saan sa update po dyan, dalawa na yung natagpo ang patay. No, malungkot po yun, dalawa na. No, isinugod pa rin sa ospital yung pangalawang biktima, pero Pilipino po ito. Pero nadeklara po na dead on arrival sa ospital. No? At di pa rin malaman kung ano ang pangalan ng naturang gusali, no? Pero ito ay ang sinasabi, 11 talaga yung ginagawang gusaling ito, pero nasa pang-9 na palapag pa lamang. At nagsimula ang construction around 2020. May katagalan na po yung construction. Inaalam pa anong dahilan, bakit ito po ay gumuho samantalang walang lindol. Wala pong naging pagyanig ng lupa, although sinasabing umulan, humangin, pero tinitingnan pa rin po. Sa ngayon, gumagamit na sila ng iba pang mga equipment para malaman kung mayroong pambuhay, no? Dahil merong, sabi ni Nicholas Story III ng MMDA, dala nila doon yung mahabang mikropono para makarinig ng, ng tunog ng tao. At ganun din yung kanilang pan-detect ng heartbeat. Naalala nyo kung saan ginamit yung dati, di ba? So, dala-dala nila doon. At sana naman, yung pong, yung hindi pa nakikita, hindi po nangangulog ang asaloob ng gusali, asarables, posible po na umalis dahil weekend yung iba. So, sana ganun na nga lang. Yung missing na tinatawag na about 20 people, mga patsoka na namin, pwedeng umuwi, umalis ng lugar, or pwedeng nasa lupa ng guho. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong magang ito mula sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning program. Sa ngalan po ni Rico John Ferrer, muli mula sa Kabanatuan City, kasama po natin sa production si Ruel Ragasa. Ako po si Arman Galang, maraming salamat, magandang umaga, at ito ang Vanguard Balita.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagdutuwal at pamamantal sa balat. Tayo ng mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Okay, yan po naman ang awitin, Gotta Be You by One Direction. Inatid sa atin ang Bayou Flu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-Bayou Flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. Two or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms, paka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Joel Villanueva, isinukan ng estudyante ng mga estudyante sa Senate Education Panel. Claire Castro, may palusot sa panggagaya kay Pia Cayetano. Ano naman? Mamaya, ano hintay nating aksyon sa Senado? Meron bang magiging galawan? Si Win Gatchalian, maging ano kaya, maging Senate President kaya mamaya? Kung magkakaroon ng galawan, mga kachokaran, desidido ang minority, Win Gatchalian, ang gusto nilang maging bagong Senate President, may napatunayan nito, sabi nila. Pero teka, ano sinasabi ni Senator Ping Lacson? Win Gatchalian, bitin ang numero sa Senate Presidency. Eh dahil hanggang sa ngayon, ilan pa lang sila? 11, mga kachokaran. I mean, Marcos na wow-mali daw sa CONAS, sabi ni Tito Soto yun. Sabi ni Tito Soto. Sabi naman ni Secretary Ted Herbosa ng DOH, 14 na DOH executives binakbakan sa pagbibiyahe po sa Switzerland. Impeachment court, kinalampag, huwag pasindak, huwag padikta sa trial ni VP Sara Duterte. Sino kaya ang... Ay, tuloy-tuloy pa rin kachoka na ng kampanya naman ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa iba't ibang klase ng kriminalidad at meron namang mga magagandang pangyayari na nagaganap po sa ating paligid-ligid. Hindi naman lahat eh napakasaklap. Tapos merong paglilinaw ha. Merong paglilinaw kachoka na. Ito pong... Supreme Court, kaugnay nung kumakalat na mga balita, mga kachokaran na, meron na raw desisyon doon po sa jurisdictional issue ng International Criminal Court kay Senador Bato de la Rosa at kay dating Pangulong Digong Duterte.

Lo ka chokaran, yun nga po, tuloy-tuloy ang anti-criminality operation din ng lalawigan ng Nueva Ecija, yung Nueva Ecija Police Provincial Office. Joel Gosela, magandang umaga. Naida Pedarce, good morning. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan ng kachokaran, kaya nais namin kayo po ay maringga naman namin ang inyong mga opinyon, ang inyong mga pananaw. At syempre, baka meron kayong mga nais na ipaabot dito po sa ating palatuntunan. Welcome po yan. At ano ang susi? What is the key? Ang susi, mga kachokaran, ay ang inyong Facebook. I-like, follow, and share niyo po kami ang 1188DZXOAM, 1188DZXOAM, para tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan, ang ating balitaan.

0: Ay po mga balita at impormasyon ha. Samantala, Kalaboso ang binagsakan ng isang 26 na taong gulang na magsasaka matapos umanong makuhanan ng mahigit sa 15,000 pisong halaga ng shabu at paltik na revolver sa by-bust operation na isinagawa ng Kabanatuan City Police Station o CCPS sa Purukjes, Barangay Kapitan Pepe, Kabanatuan City, bandang 11:13 p.m. nitong Miyerkules, mga katsokanan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Renato Morales, ang hepe ng CCPS, matagumpay umanong nakabili ang operatiba gamit ang 500 pesos na markadong pera ng isang sachet ng shabu mula sa suspect na tinawag sa alias na Iko, binata residente ng Barangay Risdelis. Dito rin po yon sa lungsod ng Kabanatuan. Nang maaresto ay sinailalim sa custodial search, doon na po nakuhanan pa raw ng karagdagang shabu ang naturang suspect. Nakuha na rin sa kanya ang isang paltik na kalibre 22 na revolver na may 4 na bala ayon pa sa pulisya. Sa kabuuan, tinataya pong humigit kumulang sa 2.23 gramo ng droga ang nasamsam mula sa suspect ayon pa rin sa pulisya. Mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Dangerous Drugs at Republic Act 10951 para naman sa illegal possession of firearms and ammunition ang mga kaso na kinakaharap ngayon ng naturang suspect. Marites Marcos, magandang umaga, Clarita Felix, kay Rino Ramos Jr., kay Martin Cordial, good morning. Yan, sa inyo pong lahat ha. Tutok lang again ha, makilike, follow and share po naman ang ating mga Facebook page ha, para po tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy lang ang ating balitaan. At nanawagan po ang Council of Bishops ng United Church of Christ in the Philippines, yung UCCP kachokanan, sa Senate Impeachment Court na panindigan ang mandato ng saligang batas na may integridad, impartiality at moral courage sa pagharap ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag po na may titulong Stand Firm for Truth, Justice and Accountability, umapila ang UCCP, Council of Bishops sa Senado, na huwag magpadikta sa posisyon ng kinaanibang partido o kalyadong politiko dahil ang impeachment ay para sa pananagutan ng opisyal ng gobyerno at pangangalaga sa demokratikong institusyon. Sabi sa statement, "The Council of Bishops of the United Church of Christ in the Philippines calls upon the Philippine Senate to faithfully uphold its constitutional mandate with integrity, impartiality, and moral courage. As the House of Representatives transmits the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte on allegations of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, and other high crimes, the Senate must recognize that its responsibility transcends partisan interests and political alliances," end quote. Kabilang po sa mga lumagda sa naturang statement ay sina Bishop Melzar D. Labuntog, General Secretary, Bishop Joseph G. Agpawa, Acting General Secretary, Bishop Marino I. Inong, Acting Bishop, Northern Luzon Jurisdictional Area, Bishop Francisco S. Aviso Jr., Middle Luzon Jurisdictional Area. Andun din po sina Bishop Victor L. Palier, South Luzon Jurisdictional Area, Bishop Jerby S. Salor, East Visayas Jurisdictional Area, Bishop Feliciana P. Tenchaves, West Visayas Jurisdictional Area, Bishop Ligaya F. San Francisco, Northwest Mindanao Jurisdictional Area, at Bishop Modesto Villasanta. Nanindigan po ang mga bishop na ito na ang impeachment ay hindi dapat itrato bilang political conflict kundi isang constitutional mechanism for accountability. Impeachment is not merely political process, but a constitutional mechanism meant to preserve public accountability and protect democratic institutions from abuse of power, sabi po ng naturang grupo. Quote unquote, the Senate is sitting as an impeachment court must therefore act with independence, fairness, and fidelity to truth, end quote. So wala po silang sinasabi kung sino ang pwedeng mag-impluensya o magdikta, mga kachokanan. Hindi nila sinasabi kung sino ang dapat panigan. Ang sinasabi nila, impartial. No? Eh, hindi ko kung masyadong kabisado yung grupo, mga kachokanan. Pero siyempre, yung face value ng kanilang sinasabi, eh yun naman yung gusto nating lahat, di ba? At maganda, in-amplify po nila. Gusto naman natin yon maging patas, di ba? Hindi naman natin gusto talaga na may isa lang na panigan, di ba? Although meron tayong kanya-kanyang, mga political belief, meron tayong mga hinahangaan at hindi hinahangaan at merong kinakastigo pa nga tayo. Pero yung pagdinig dapat impartial, di ba? Ay, Carlito De Leon. Good morning, ha? Carlito De Leon. Samantala, kinundina ng College of Information Sciences student government ng Benguet State University ang pagkakatalaga kay Senator Joel Villanueva bilang chairman ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na nakikisa sila sa panawagan ng National Union of Students of the Philippines na kondenahin ang naturang appointment at a time when students are struggling to stay in school. Families are forced to choose between food and tuition. Farmers are being buried by importation, inflation, and rising oil prices. The Filipino people deserve leadership rooted in accountability and service, sabi po nila. Sa panahon kung kailan ang mga estudyante ay nagpapakirap para manatili lamang sa mga paaralan, ang mga pamilya ay napipilitang pumili sa pagitan ng pagkain at matrikula. Ang mga magsasaka ay nalulubog sa importasyon, sa inflation, at tumataas na presyo ng langis. Ang sambayan ng Pilipino ay nangangailangan ng pamunuan na nakaugat sa pananagutan at sa serbisyo, sabi nila. How can the youth take pride in a government that is increasingly consumed by political maneuvering and self-interest that eclipses even the machinations of Frank Underwood's House of Cards? Sabi pa nila. Talagang ayaw nila kay Joel Villanueva. Bakit ka magiging chairman niya ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education? Lumalakas ang boses ng kabataan at ng mga taga-akademya nitong mga nagdaang araw. Napansin niyo kina Loren Legarda? Good morning! Perlita. Ayan, si Perlita Deligero. Good morning. So nanawagan din po itong grupo ng mga estudyante sa mga mambabatas na tugunan ng may transparency at agarang aksyon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte habang pinakikinggan ang panawagan para sa accountability at justisya. Apat na po't limang minuto na kachokaran makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga at ang oras. Oras na yan, inatid naman sa atin ang Bayo Jessic sa sakit ng ulo. Mag-Bayo Jessic agad. Ramdamang alaga, most doctor prescribe pa. Bayo Jessic, ingat.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Fred, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects?
2: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang puwersa sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.
0: Malungkot yung nangyari, Kachokarana, dyan po sa Angeles City sa Pampanga, yung pagguho ng isang gusali. 11 story daw po itong ginagawa na to, pero nasa 9th floor pa lamang itong gumuho na. No? Sa ngayon po, dalawa yung kumpirmado ng patay. Siya doon ay Malaysian national na PWD. Yung po ay nasa kabilang gusali. No, nasa isang apartel. Pero nung gumuho itong ginagawa na to, nabagsakan yung apartel na yon, nadamay din. Oh, tapos may isang pong isang Pilipinong manggagawa, Kachokanan, na kanginang madaling araw, nakita na rin po at isinugod sa ospital, pero yun po ay binawian din ang buhay. Malungkot sa ngayon po ay around 20 pa yung hinahanap doon sa lugar. Pero missing po naman ang kanilang pahayag doon. Ibig sabihin, baka naman wala doon sa lugar. Baka naman umuwi ng bahay. Baka naman kasi weekend, di ba? Nangyari po yung kahapon ng madaling araw. Bandang alas 3 ng madaling araw. So baka naman wala doon. Dapat yung mga dating empleyado ron magparamdam na para ma-account po naman sila. Panawagan na rin natin, no? Pa-account na po kayo. Kung kayo ay nandyan dati tapos ay lumabas, mag-present na po kayo sa mga otoridad. Sana po mas matutuwa kami, mas masisiyahan kami pag malaman namin kayo nasa labas pala ng gusali. June Salcedo, good morning Kachokanan, ha? Good morning Kachokanan. MJ, magandang umaga Kachokanan sa inyo po. Bagaman at pinagkukwentuhan natin mga malulungkot na bagay, tayo po ay we should move on. Kung may maitutulong, tumulong po tayo. Kung wala tayong material na maitulong, ibigay natin, maging ang ating panalangin. No, napakahalaga po nun, panalangin para sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Sa panahon ng ganitong sakuna ay kailangan magtulong-tulong tayong lahat, sabi po ni Pampanga 1st District Congressman Carmelo Pogi Lasatin. At siya po talagang nagpunta doon sa Ground Zero sa bumagsak na 9-story building na under construction doon sa Chodoro Street sa Barangay Balibago. Kahapon sumama po itong si Mayor Carmelo Lasatin. Para tumulong sa Angeles LGU kay si Kong Pogi ay nahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, no, na magpadala ng crew at mga equipment, at ganun din ang Department of Transportation na magpadala ng K9 units para po sa rescue operation. At siya po ay nag-iyak din ng mga tulong para doon sa mga biktima ng naturang pagguho. Ang lungkot, mga kachokanan, ang sakit nun, no? Yung mga tao na nagtatrabaho lang, kaya nga siguro yung iba hindi na umalis para makatipid pa Baka galing sa malayo, nagtatrabaho galing sa malayo, tapos para hindi na gumastos pa ng kanilang ng kanilang pamasahe, ganun. Nagtitipid doon na lang kahit na weekend, nag-stay po doon sa lugar, tapos ganun inabutan sila ng pagguho. Ang sakit, ang saklap, mga kachokanan, ha? Yun nga po, kung wala tayong maibibigay ng mga financial o material na suporta, ipagkaloob po natin ang panalangin sa kanila. Joel Gosela, good morning sa iyo. At si Grace Pasis, good morning. Pa-shoutout daw po yung mga taga-Bacaldos. Mga taga-Bacaldos, especially sa kanyang sa han niya, kanyang han, o si Sander, Sander Berganos, binabati ka ni, ano, ni Grace Pasis, han, sabi niya, no? Ka-sweet naman, kaaga, anong oras? 7:51 ang ating oras, kachokran at ang oras, inatin naman sa atin ng Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
6: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char yan.
5: Idol!
6: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Alagang yunilab yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa ating po namang palatuntunan, sa ating pa rin balitaan. At ngayong araw na ito ay, ito, ilan pa rin sa mga pinakamainit na balita, mga kachokaran, balitang sports. Wagi ang barangay. Bakit di ba ang ngiti ni Kuyang Boy Piñera pagka nagwawagi ang barangay, ha? Oh, kahit na sabihin pong si RJ Abarrientos eh medyo may iniinda sa kanyang ilong, si Scottie Thompson eh kagagaling pa lang yung bukol, kabilis na wala yung bukol. Pero sila po ay nagwagi kontra sa rain or shine kahapon. Kaya medyo maganda-gandang balita sa mga taga-barangay. Siyempre, malungkot naman sa mga taga-rain or shine. Pero sports yan, at taka series yan, best of 7 yan. 2-1 ngayon, 2-1. Dalawa yung Hinyebra, dalawang panalo ng Hinyebra, isang panalo ng rain or shine. Malay mo sa susunod. Doon sa kabila, nanalo ang TNT kontra Meralco. Sister companies yun, di ba? Yung franchise nyo. Ito, niyanig po ng magnitude na 5.3 na lindol ang katubigang bahagi ng Bayabas, Surigao del Sur nitong linggo ng gabi, May 24. Ayon po sa PBOX, bandang 9:19 p.m. tumama ang lindol. Inaasahan ng aftershocks matapos po ang pagyanig. Ayon pa sa ahensya, wala pang naulat na pinsala o sugatan sa ngayon. Yun po ang maganda naman doon, ha? Walang naulat na nasawi o nasaktan, pero kaingat po. Iniimbestigahan ngayon, ito pong insidente ng pagwasak sa nicho, pati yung nicho. Grabe. Yung pagwasak sa nicho ni dating apam Cagayan, apari Cagayan na Vice Mayor Romel Alameda na pinaniniwala ang may motibong pagnanakaw. Akala kaya merong mga nakalagay doon. Teka, tingnan natin. Ayon sa mga otoridad, na diskubre ang insidente nitong Mayo 22 na agad ikinagalit ng pamilya ng yumaong opisyal. Sa Facebook post ni Elizabeth Alameda, kinumpirman niyang binuksan at winasak ang nicho ng kanyang asawa. Tinitingnan ng mga otoridad yung anggulong pagnanakaw dahil may ilang gamit umano sa naturang libingan ang nawawala. Emersiana Kayabyab, magandang umaga sa iyo. Ha? Grabe naman to, pati yung nicho pinagnanakawan na. Grabe. Bagay, dati nang nangyayari yan, pero ang tanong ay hanggang sa ngayon? Hanggang sa ngayon ba? Ganyan pa rin. Ano po ang motibo nyo sa pagbukas ng nicho ni VM Romel Alameda? Sabi, pag nakawan. Ikayayaman nyo ba kung may makuha man kayo dyan? Manghalang ang kaluluwa. Hintayin nyo ang karma nyo. Ang sabi po nitong biyuda. Malungkot nga naman yun, di ba? Okay, bago sa ating break, mga kachokanan, nantabayanan pa rin po ang hanay ng ating mga balita. Ano po? Isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang may katamtamang tsansa na maging isang bagyo sa susunod na mga araw. Sa ulat po ng panahon ni Resident Meteorologist Benison Estareja, huling namataan ang LPA Nitong Mayo 24, sa layong 1,350 kilometers silang ng northeastern Mindanao. Sino yung mga nandito pa? Tingnan pa natin yung mga katsoka na natin na kasama natin ngayon. Bago tayo, dumako sa hane pa rin ang ating mga balita. Anong gagawin? Yes, ulyanin niya road. Refresh ng konti, ha? Refresh ng konti. Para tingnan natin, sino yung mga nandito ngayon? Ayan. Sina... Yes, si Rino Ramos Jr., Tabio Patok, Mamatris, Jimmy Domingo, Joel Gosela, magandang umaga po. Again, pagbati ni Grace Passes, good morning, shout out daw sa mga taga Bacal Dos, especially sa kanyang han, si Sander Berganos. Shout out kachongaran, sabi ni June Salcedo. Si Rino Ramos sabi niya, good morning, magandang umaga rin po sa inyo, ha? Magandang umaga. At ang tabayanan ng ating namang mga balita, dito pa rin sa W1W8, si Miss Dina Bonabi. Bakit ba ganyan?

0: DCXO ng Vanguard Radio Network ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin ganap ng 38 segundo makalipas ang alas 8.
1: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng